boa tarde a tua tani wakatula motroma na uri na radio Mosambiki. Tisi saa ni mbolo wafu mstudio manyo wira na ukume hereni nlaka nina nikanle okati wa muavano. Ntoko msuwenlea nyuwira na pia inamata nusotene mstudio manyo amera vo radio Mosambiki. Ani mbolo wa wira yukume hereni nlaka naya nikanle okati wa muavano. Tisi saa ni mbolo wafu wakati wapia nkahaya nola tuwela huni mwapara wira nrowe mungule rati wanyo mumale lihewe muiwe oradrene wayeni trokini hafu olavula mshtudi umumu radio Mosambiki olelo nokana mshtudi umumu alatuliahu aili akale aradri nini ya othoni nrohu olavula mwahani trokini hafu olavula elelo baba aruholo mikrofoni ta Ibrahimu Darita Abdul Karlitush omaiki nani Jildu Maikina Tony wahawa hasa mila no studio radio Mosambiki wampula lelo na utoke hola vula muhamu sama aparo kanle okusheria itru seke kai sintoko itru iperwa se iperwa itru seke kai okusheria sintoko itru se iperwa nga haya niwa muruani yu muntoke lela eheni ya romoli waka mahene neola munupo elanyu itru seke kai okusheria iperwa itru sheni seya mapara nyomo kila ntuwa niyo munuone la nyowe nga haya ibaraimu mshtudi umu anihimi haya etushe niyela nto olelo nokana aradri mshtudiu ya otoni nruwa huovane lana mahawa iketelo nitunia huotaraka wala eheni ele ekanle itru nintarahu sikanle siipera ninkushe rahu na mnona ntoko etru yoikala entuna ohasha okumi ya nto olelo ni mwio wakati wakani Isisa mwapara ntoko nihimia huwira itu seke kai muna kusheria iperwa nka haya itu sene sene seia nintuna hu olavula mstudio sintoko kintuna ovaha enamo nevakani wa elege ntoke lelaka sintoko neraka saka murampani wakala hiyo amiravo kaha miravo pahi hata atu alwene nina apukanya imatalene va motu ni waya iraka omutwela murampani hini swela ka wi okwa ka hitu enehereriwe wala ka hitu mutuni rawe arowa onatiga ho masihi nini kala othweliha eyo etrimosa ki kalelaka enamona nto sikinaku noruwiwa ashapar arimustudi momo nintuna ho wala buliha wanina anoni vaka kuhaka ihali saya kaha ihali mwapara nina nkaya mabara no ehali saya

0: nto veke kai okala heta lesana studio mahu nto baba tho ke tunaka mitikela kora trene wala vuli haho ashapara ari mu studio mumu yokala ipontero esa heta kasora trene iyo ni veke la musamehi nto kina ku hatu ihali vasia wene nga hai ihali saya
1: ah kina shukrela ana kuyami kamukume ah kai kina hala
0: Weke kai ni kamukumi ntonga haya varia riwele ni talking haho olavula elelo ho hawo win ni bahiwe soma hanyo mu niwiri anaiwo mwa hawa ipontero sa husaro hil kanora trene masi nyano kapelela siri orata ni kini kupalela wi masu ani pio taiwo pa orata rede nga haya etushe ni munone la nyu varia riwele ni talking haho olavula elelo sikanle yes ni kusherahu seke kai ho ni nakushera iperwa etushe ni munuvelela nyu
1: Weke kai okushera ipera itu serio wa moha he na ana mira ba etele wate pashante pela a itu so kala sa seke kai ni de okushera ipera diore he ana mira ba kinna we ha ana mota ale ane jana na mota murampani epa moti e we hakawi ela ikaro mukar mimi kukucha hote pa wacha mahani tepa tho upi ha mota le akina ko ya pakaka aiwe arali ho he ama hani ra arali asa kisaki mashifu ele ka vi vaka moraruto ho manera vo okhapa he iwe nile kino na re kushera ichu he ke kai okushera ipwera
0: ina nto variari wa itisune sini se ya itwika bi monnyanyo wala ankhala ka marampani mwe motu wala sokala ikina ku thomonnyanyo amiravo wala athwa ikina ku angusheraya okala iperwa thumon muswada nyuwe masi etwile Uhia to wapakala liyo ho masi etwile enoro wa hasha etwile andaraya ho enoro wa okala na mukuta kutho murutu ni mwaya mwile ni mwaya ho anivaraya nkaya itusheni munugo lanyo ikina kutho
1: baka kai kasirere ni he amavano irwa ehava twila iruye nina no irwa maka ginawe ha anamane amira mahikwene irimela ka waitu hene heya anjaya maka ale tani ifona wi ela kinjaka enigili piha mwili ni masto ha oe etwile enni prosutikari wa mwili ni hao a pruke itati haya he ndri anamane o ndri amiravo na venyera oja ifie ohoro ni nroho ino ni prosutikari akina ko kinawe hakina ko anni thatuwa nepa mahawe chuhini hiye ya ni ye okusera itu seriu okusera isarope ale oguria owana
0: itu sintu ningushara itu seke kai na kushere ipera
1: eke kai ke kana kushere ipera
0: hiva ni konta rinto ko wi na wana ke khotro khanin su da we okoto ni we iwe
1: yokumiha wana ke thumukata ya
0: eke kai na hawe heria
1: hawe heria ho
0: inanka haya kala ma parala no ani akilanti ahiri la ola abu ai barai mwala hinki ba hoka tinka haya na la bulani musatu nga hai hali saya
2: ya salama
0: kanyon kani wakani ka haya ni leli hisina
2: ya kinazimi ya poto mic of youth kampunej
0: mwanka haya mutatere mkala mutatere ni wale
2: kinkalo binti dojo
0: ina mwanka haya vari ya riwa yela ni tukinha hula bulelelo munone la hai mstudi umu Variari wa mutata ni mwanyu wala mwe mwira viranyu ni hiku tini hiku amira wani hai wala atu alu pale alu eni ho Ani hai variari wa iketa lesene siya
2: Ya yeah, iketa loye pa miki nona thame Hato kushiraki pilinga tere vita Wapaka yutu zoi kalila Uyisho wana wera mite mi Epa wate kinona aga pahi
0: nanga haya
2: singishangiha
0: athale mohemo haweni swele akala mapara la gilanta na nguriana radio msambeki ho ahina swela we etwile kimvaraka etuyeke kai mashkina kushera eperwa oholo ya enoroki ha shanga haya amana ni ho hime hime waile answela ya ho varia riwa eketo lena yela
2: okay epakina shangela shaparaka aimbero kubare ya evita aimbero kubare no thola seke epa mekini kupayada mekini kumera kupayada kwaka sinto kitu zimbaraya opela ka uya
0: ina
2: aimbero wire saku ntama pamini kishenge tu ile meshka apela wire tipo yoga tutena are ntokomi
0: masinka haya mapara maikoni uheri katibagani no wiri ane sipo na mapara alinirna mu studio mo na tikela ka nyumu muni wira na radio Mosambiki wira mukhale o kale o wati bergere tonyo o kale wira ollo no ro mataka arame ni na vetho muni leli hewele munsuwe lanyo variari we ele ne tukihavula mu studio Abdul Karlitush kenwe ane sipo

0: Mosa. Ye pambela. No vika no mara ke le naru o we. Ma kwa muthara. Ma
1: kuch na na ye na.
0: Na kamisa le vale na kamisa nto na le lo uro muthara ke pirwela.
1: Nela.
0: Mohiro wa samaro wa samunkelo khumela na mphara.
1: Kuch na na ye na.
0: Na thare pirwela.

0: مالك ومالك كهيا كواني نو سلام انو نونو
1: باكان باكان يا يو سو يريتا باهي كما سي فاي برانا موني
0: وين نو
1: وين نو باهي
0: باتو انا تابانا با
1: نو تابانا يو
0: Why is he so happy? Come along with Mana?
1: Nira, why are you talking to us who are behind no honey or we're
0: Ayo,
1: eh?
0: Masino, what you tavern and Neno, and need work our Piaka or Malan was Mana Esheni.
1: Why, Neno? Can I see Sapahu Tavana? A color can a high Ruban Puro, Kalamata by Rotoa? Tanum, me by. I
0: don't know, kindly, Magamma Matani, Pirino, Kute, took Kaduendi.
1: Ndro hiru wa mtanova mwe sana mluko ahini va mtanova ya kuma matruvi ya kote pwiri ya kina karina na kamin kirina ke lavula mhm ka hakwaka ayo
0: ka kuvi hiru ensina nun
1: esperanza bernardo
0: ani yari wa kiri bo wini va mike mpelo pia wala mina kwa upia toko
1: na ri kapie va ndari mumparani
0: hey van lelo kina dupia
1: e kapie
0: akala mroko raka ka ponya ko leshe vale ari wa waka misa vale Atongale ne shuari sa yakirwa mutareke pirwe yotu muroka bakanyera ko opia
1: na ran ni halanto ba parupia mhm
0: ba weta waka kinkele weta mpaka wawini
1: ba mpaka mpepu ni tor limite
0: ayo
1: ni wala mena porke mon lelo wana para pa he
0: ba paro suola wera ko opia wala mena mukano wene kinkele wonesheni
1: ano panya ni pawe ni pata iwale weiwe
0: ayo
1: ehe no le bakner lohi suola ka shine ne ya wan suola ani wapia ka rupa hawe haka wira ntoba ko opia ayo
0: Amhima kala nile la wamwa.
1: Wamwa yo wamwa.
0: Karero lemeya.
1: Aro lemeya bahi wala mpala wamwa bahi.
0: Apa pa yaken lewi?
1: Apa pa yari wanshilo.
0: Hey.
1: Eh.
0: Ambara mteko.
1: Aro mana ni hasato toto ipuma to feran sana sapa tu. Ayo.
0: Ayo mikin kelo kumihera wun laka radio eteta kama wani ni nkuma o radio msambi kwa tu tutuwe.
1: Ayo.
0: Kaya katuwa nino animu iwaka radio.
1: Nini muiwa bahi? Mhm na mura polo twa wa hiro roma sa kala ndi wana ri kindi wele ya hapa ri akala la ni ramante wa kuba wiwa
0: ayo
1: ayo
0: atu ya mtukula radio yo wente pa so asi vela nente pa tv ni
1: basi mi ba mi khaka ipte po ke sevela ti yo ya reta por ka kala ni ra ya pa shan ramu sia ka ke hiso lo kala ikala na telefoni
0: ayo
1: ka kuba kiwa wirwa mo so wala le shinya ha pa sharino ayo ni kala lo ye sana mwane Anto elaya bana tapa pa hoki sevela.
0: Ayo.
1: Karaka ya na mwana ya tike dio baka mu tike la ke resi soso. Ayo.
0: Anni lele na mwana.
1: Ko ken lele la yo mu hawa win ne kesevela la la wuli hiya ya kena wiriana.
0: Ayo.
1: Mm.
0: En ruweru amu ahima wera wala mina lele ngina tu pia ina mpara ila pibi.
1: Matruvi e puriya ya ya ne khute na macho kwa khalala ngweri amu yisini ne musoro pa khala ndre re di wana phanya.
0: Ayo.
1: Mm.
0: Kini maona ikasu more more wo pe chiro hiwa mchekeleno.
1: Masi eria rila ba nare
0: ayo
1: kimoren le mutano mo isana to ya warna mikachu o korose ya khala ya thala ba hana pa kama thaba
0: masi kirwa kana pirwela so khale khachu ka phanya ke rier ne rila ba se morelanse
1: ya wo pa tare re liwe poti se so re kari wa mutano so on runela anona ya ye so re kari wa ye masin le lo ba irisi sa tu
0: suwanye ye to
1: suwanye yo te pi hetala porque na ni ro romela ba le wana mone kho ni mo apoti haka
0: ayo
1: eh
0: Ayo, gaheka isalamu ya bahe apapa aribaba tuko
1: mashapapa ya rongo mkulu wona ni handiwar ni tufonseka
0: arwele salamene
1: arwele salame ruanko haishine lufera ayo na manwa baha suwele shiwani sina na baha akasi o pernarito suwele shiwani sina na baha na mama riwanshila uwe lisa shuwaki muhima aka teresa pernarito sitalia pernarito mwanaka na meki mwanaka na masaira Na sisi lwa kapa haruni kitao wa shi papa ya wa arere liwe kapa hii ya teke kumi.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Ayo, nkaha ya kansipo na apavila ya wira iwe kukatu ulava ni roka wala minao nsipo sheni?
1: Minsipo ni nkisi wela tine ni nriwa manyonyo manyonyo. Ntone neno ii.
0: Sipo nao ni neno?
1: Kinasu wela nene so kiniwa nsipo ni pahina kebaramurima.
0: Ayo.
1: Eru wali ntamera tuwa wansu wela.
0: Ayo. Vala ni mwiromu ina, ni mwiromu iwa, nira sayi?
1: Kenne shaka shapahi mahawa wene nike sivela. Mm.
0: Ayo miko shukurela kovika na tui haleke thavana sakava.
1: Miko te potapela masi.
0: Mwako ole. Kino na kole onkiwe hole mwako shen ule.
1: Oshuluwe la iwe.
0: Hey, iwo shuluwe la iwe.
1: Ayo.
0: Ovinya baki roka iwe oteiwe ne iwe.
1: Oteiwa pahi.
0: Ayo siso ko shukurela.
1: Miko te potapela masi. Mm.
0: Jamal Afonso lelo neta ni roka wala mina lelo kanati opia. Masiva ni ireni iwaka nsipo na linda mero nivekiliwe. Maka mkina wakati bakani.

0: radio vira vira kamawani ni mpanya ne ya wala mina kulutimosa ni mpanya ne ya mposto administrativo ya wanshilo distritu ya wampula kulutimosa hindre ra wateloteki waipa sanamariwa kaha kini maha washeni maha wawe rano kasirere miri hoye maha wawe rano kairere miri hoye mama kumalo wanino
1: Papa.
0: Kaya kama mama na ruye wenno na ruye kumheria radio ateta kama wani sina naye.
1: Miano kinasi Albertina Shwaki.
0: Kaya kama wani musalama.
1: Mawani mu kama kani swa kama si.
0: Kama si.
1: Iya kama si ale. Ana mwana ya twalu pale. Ona ene mluku wani ni khali herwa potu ochela ko pathula bitano.
0: Ayo.
1: Ona ra kama si.
0: Vano wira si sasa atwana yako vela ka wawini.
1: Rosha que la puaje el hospital kheron ye la ele o sawa sawa we ne tra huwe na phanya ka go tharun ro ka na go kaka ayo ante pela vale ne ro wan shilo mkulu wono na miepe mashime mmo ne khala mo hawa mo
0: ayo
1: kana ta kisi na phanya ta kisi vale mursur khunni le la wora mna pa vale mo ta o vira vale ni ndo vira mana ko ruye ne mursur khunni le la mo chene run ve kala hu o a papa ani ve kele le wera kho Ikan perlu hilal yang lokal ni. Rok hospital lewa aku bayar na kumela ni hingga kama suhi February. Na aku kuat macam hari rok nanti ya payu. Walau na rumah lek hospital lewa na unu lek hospital ha lihi lewa sawa sawa payu. Ani mor likara ikan dah rohau lapu elan no walau mila. Walau na aku ramai pas waktu nu kuma aku ruya ya no kapanya pa yo lokasa. Hawa turia hunun rohawa pahin.
0: Sebab aku haga wira no kairere miri ho waktu tempa inate lokala ipasa na mariwan.
1: Woi, kikan le miru vela vela iwe pahin miri wa somala. Ukeran non ate thele non ame kacu pahin. Kero otawa miri wa papa. Ayo nak kawal no puai tupu ye usulu wa sihelu wa thamiru seyo sarong tipelu wa katawa tivali. Ayo.
0: Sina naya, ma'am.
1: Niyo, sina kalperti na shwaki. Ayo, suwela shiwa. Maraka panka. Ayo.
0: Kuta maraka panka.
1: Ayo.
0: Andrera mu wala mina mu mana mamu tiana ni varawe ni musivela mu pibini.
1: Mu papa mu. Kevin ni sivela mi kinona aka. Porque naro muera kana koso. Ni poe kem strata ni hale. Ona thuma mashwale na arki pachia sahu. Sinon ropela na makotwa honon ropela. No poma unria hu na pia unirwa kam hebele va va. Mu pele sharki mu ponre poreva. Iyo no vela vela utum hamu. Ha wa tendre na humu kanona na pakai tuyo othoma. Ha wa toni kalenle.
0: Ayo. Ai mai, wo mala ni wasumana matwelelo mathekulelo onirwa sai nonirwa khala yele wirwa ya magiye kiye oleli hiwa sarusi wirwa melo ehinyale wakati bankela oro latiwa.
1: Nari papa wari khala ibao mahikwenya lakini rekhan roro hawa. Ona bana ro ye hinyira makiye ki naro wina kam khachumbale. Mashiba nari. Kanni okahe ko khala ni khapo wenno aro no kan sarki.
0: Okan le khapo mu.
1: Kuingia wakona tui utanliwa.
0: Masi akala malitere, miko wala vila na litere kiruwa kapa?
1: Akala masi ya hinya huwe pere kupasa useyo. Kanone liwa batu. Ayo.
0: Kupa litere kanone liwa batu?
1: Wawi papa.
0: Maha wa sheni, maha wali maleliwa iwe hoe.
1: Uwe rarimo orwa. Ayo. Orwa la puelela. Ayo.
0: Kiru wakala we arweke ni mantari kemo?
1: Orate.
0: Ahiro wako mantari la puhaya?
1: Orate ni papa. Ayo.
0: Ayo, ngaya kai salam.
1: Miyo salam kini veka la pipi aka mara kimanke. Athiliyo na kimanke. Nunu aka mara ntama manaka namayuna, manaka yasini, manaka vito, kini veka la manaka nuemia, manaka itamari, kina veka la musia kotene ka haromolia ka na hiromoli hiro ku. Miyo wa hiromolia aro kipente. Ayo. So kina veka la papa wiko, onro wa yego no ha opontiwe. Mantar kartu ram rawala minana pun terferan thuele ke. Nona ke waktu mihamira lo sahun.
0: Nona kalau feran ke kanle?
1: Oh papa ke kanle feran ni muat lawan shilowu. Nampin rawai elimu elela nato tasing kuahun. Kanre roha wano. Mano nak makan raw kau rumin ropian hakir tiriwe. Nibirahum takhani. Kura kame piruayo. No ha wa karero ni kala papa.
0: Kaya nsipo. No kala nsipo ni mpabela ya ui wabao katula ba.
1: Si pomi papa nenen li ipuri ye ina ndrina va na irelo we ni waleleke ni kushika ni waleleke ni stirkar nu stirkar matuvia hu
0: onona pa no mohonona pa onona mu stirkar
1: ah mohonona ma chokwa hu ipuri mitano kinurun le macho kwa yo ya mti pasama apuri kuluwe
0: ayo thanle nsipo uri ya neke hiyo niroke kulutu kinako
1: kinaro wani nsipo nsipo shani ne nendriwa wira wakipenta kinari hai mama kwa shukuru kapenti wa munari hai haa baba kuyanyo hapo nankiwa la makala nkansipo nene
0: erokala ya ukumereleni ho
1: ayo
0: Yo kala mniri huwa ni mwamusi ni mnona nyuwira nsipo na amo vukulakani utungu ho
1: ayo
0: ayo siso kwa shukurela ashe maala noru mihansipo na nyuna u
1: ayo
0: mwerele shene sina na nyuna wala
1: alperdina shuwaki

0: bimbira bira mawani mwa walamina ngaha na rogo ka handle wore kulwe yesin rowe noye
1: nare
0: singelo wine bale
1: ni mweta ka saba he
0: ni mweta ka saba le simphabela wolia
1: ayo
0: athunno khandira uhuwa ye
1: kizenda ro huwa mashi mai kwene ala ba ite ma ya ni panye ei so ba nyaro mosha mosha
0: yari te masheni
1: yari te mai kulwe
0: Samu era sai kuluwe.
1: Samu kwasa pahe.
0: O kwai hibaruwe pahe lili tu.
1: Saba jero were iwante ina hali kwaka.
0: Ayo. Ei, masi mahi kwa lava so yovuku so buku waho.
1: Buku wayo.
0: Kaya kansina naye.
1: Ni bakinira lo shwata tionisi.
0: Erunyeke pahula vula yu.
1: Kinira diwa oshwata tionisi yu.
0: Anyeru wala mina mumu.
1: Yeru wala mina mumu ayo.
0: Ninu wa mumu.
1: Ninu wa mumu ayo.
0: Vanto ka panya ka bankelo wi.
1: Neva kimbra manaka manaka osinta kimbra hamsuruku kana sana na ruvila na mpanye takisi ah ton onani halela musuruku 50 nenro indiario
0: ah onro vivelwe na takisi o
1: nenro muviara na takisi ah ni enre numero
0: ahe ntoro likari athuiro wera diwehereriwe ke
1: ah ehe
0: ayo kaya ka enrera mu tv ni wala minano
1: mungkin ona etinrera Onito mercato, onito ospitale, nani hade oro ospitale, ninro mkuduoni, ninro washido, ninro wa ositatu na miepe. Ii, etuwe neneo, nini nilatune etaka vale, e mercato kandrina, etempwe lava onito wa masi, ayo.
0: Atu andriko wini?
1: Hii, nindika wana mkula pahima shivabo parorika okote la no wana, ayo.
0: Mo siri mikachampia migabi.
1: Ore mukachampia mo hapa hiso au komunita tu kersha katolike yovo.
0: Wala minano siri kulutu gabi.
1: Ikulutu.
0: Ori kaluti no ni wawini wawini wawini.
1: Nrino kaluti. Wala mina. Wana mkwini. Nani halotu miha nrongwe wana mkwini wu. Vava pahina rike pachia narika ya 50 no mala vava pahivo kersha va. Ah, narika ipachia sinchene ninroha wana mkwini. Ofero mkuluani. Ya twa ya tunini shinda na etaka ayo ni tho mercato ayo
0: mathwele lwanyu no arisa ino wala mena no mwana ashana chitiana nyanyusa matukumana
1: mathwele lwahunno nani hala thwela thukumane wapachiane ni thwela huvavo okapankani ni thwela huvavo ni khala huira olelo iye tamin kuyola no khala mahakala ni thwela nruka pankani vo ayo
0: No, okeresha no?
1: Ayo, okeresha ayo.
0: Kapanka, atunu natu tene, ano uria seno?
1: Nari, kanguria, kala nguria, kala hinguria.
0: Watu ya hero uko kapanka ni, enivari wani otepa shawene, wakati ulo mpanya ni yahu, va uelimwe?
1: Va, wakati ula uelimwe ni mpanya ni yahu, na hero kapanka ni, nenro murapa hii, olipe lamasi.
0: Atuwa ruendia ya mupivi ni mitano va?
1: Mashi atuma wani pahiki uyo ishinda wiro mitano kiven ruendria ho kiven ruendria ho macho ko ni muntra na mutepa kama macho ko ni mpanyo wa untra mashi ni ishinda mansi ayo wiro ni ro pasari hai oni towa mathapa ke masi uni towa mathapa yo ape ya
0: ai mai mi anon kerero wa shukurla na rokore ngahe kaba isalamu
1: isalamu kinave kella mama Elena Antonio kinave kella Titiaka mara kilerime na shihima ko tene wa kilerime ehe kinave kala thona musiaka o yani hola lovila kinava hasa isalamu
0: o vila sheni
1: vila umhika to tistiretu
0: ayo ngahaya ka nokala sipo mapavela nyu wakati ulava
1: kini pera piko fenu
0: ayo ko shukurela
1: nemiko te po shukuru

0: nimpanya ne ya mawani mawala mina nan lelo ariwa kulutwile ndi maliliwa na kulutushenila
1: pamre lolo
0: mbakiri aka wa mure malolo ba
1: ayo ayo
0: bakila bla na mama amara mure malolo
1: ayo ayo
0: sina na aro ya reliwa
1: ara ya reliwa pa
0: ayo
1: ayo
0: ba sina pa hinole maliliwa dinne no pa
1: Tia no pa ayo
0: ambara tomte komkina kwa nkupela makaka
1: pela makaka
0: ikonyo ya makakene pa
1: iya ikonyo ya ayo masika huwani mretele
0: oh wani ko hiya mretele ma
1: ah na mama
0: ayo awa wa kumi
1: ah
0: ala ya antekiwa mtano baba antekiwa mtano baba
1: ke thanka mtano
0: ehe atunna ni ruwari anno pa hi
1: au ni ruwari asa pa hi ayo Ekute na hikala na latavo ayo
0: kahe ke pwiri
1: e pwiri nare mtano nkaruwe ndre
0: imakari pe watu kumaniwa asharusi si alala enale ilihiwa makalelo wera melo ehiulihi hemuru enni kalamu
1: wuu nina nina opa ikoma ilata na wishuti haya alala sala pa ayo wera onkele la hu
0: Ayo.
1: Ai nuli he muru. Ayo.
0: Mata nira iwele la kiguana neya ka.
1: Ani iwana neya. Uu, kini rupa.
0: Ayo. Opo ma wo, maporo makina aku, anopi wapulu utupa yuku kala tanleli hiwa ya shimu.
1: No, no, mutaru wa. Na niwini haka, na vinaka kara honto mroke. Opulu utuwa yu.
0: Mata nira iroro yeno suwenle.
1: Nina lene pa. Ayo.
0: Ayo mama mi yobanga phelo wapi si ya kahekene ya ba hema komaso amusi
1: mi ya no kino mba hamunaka ansha apaina oro marosione na sha na wo tene ete ke kumi kini mwa ba ha amla mwaka ariwa na mwesi ha o ana ariwe o tene yeta se ke kumi ayo
0: ayo mi yobama mama ko shukurela kintuno vikana kahekene no kala nsipo Niwa ya hata nukala inwego nasi vela nipabela were etokelele.
1: Niwo, lesho le, oneso kisivela kamu inaka. Nataka hileli weni. Ole, mukwaye ni mala. Tani? Halu mka kitokeleli heni. Yowo, kondro kisivela.
0: Bovi uniwa, mira posea lala nina anwala.
1: Ayo, makie kie. Woo, kino pavela, lanche ene. Ahe, kino pavela, minto kotoro weke pa, hiki waka. Ayo.
0: Ba, okiri nishi waka ba, anomo otoro shaba hii.
1: Manaka. Kikala kino paro.
0: Ayo. Acha mali u, abachira bakamba kani pa hii.
1: Abachira tu.
0: Abachira. Ayo, siso mame, haleka uri anaka.
1: Operikada.
0: Ayo. Jamal Afonso, murumi haka nsipo na hiya anovani ntuno malihira baba nlaka na radio eteta kama wani kumele mkulu tulano wala mina mkulu tumosani himia huwira kondrera ana mawani nino urweria merere loso yena santokone maruwa nyumiwe kapo machokwa yanle yanle na mkulu tulano kasindero tekiwa inupa samiri nto tiba haba luka tulevali na himia huwira kahekeni mahawa kalamiri kahekeni mahawa mukalelo we kulutu ilano nisikina kwene sorera no niahu wala minano barerbe programe la kumihiriawe rajabu asani no kumanaso misora ukwa hirini

Ete mira mwa mo sene kala ka tshoso wela o pentana o solo le velela na mwa thekelana go bona so wela ni hiko ni vira e tunia yo o solo mwa ne ne muluko pa hono pa le o ni panke e zikinera

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Pantaro kubera laka nyetani wa isuwele saon sa patro. Apraka mantakuru laka nlava de Zé Gabriel.
2: Ofundi ni makalelo e kruano.
3: Ihale chowele liya mayon virana otene o Radio Mozambique, misoro provinciale o Kandelga, di studio chowa pemba, o chohina wera upachara ukumihere programu funti ni makalelo e kruano, yela ilelo inuhala wopa mwaha ni funti mocha, kale orata ichipo, aklaka ibaru yo shuiba, isdadi yo pemba i capitale yo i provincia yo Kandelga du. Mwahini yola wo i programa, wano hale ukala no paka mwaha ni mayorata ichipwene iola, yena naro anichuli heke inhina wante ko unuvarawe kampu toko chichamo, unila kechera, wamana na chino mwetela ya, itafauti chino nkuna, nivai na pavilawe ukelihera nurata ichipo wene wono. Vreke, mayovire na otene o Radio Moçambique ula pikanle mwaha, wala kelelehu uhala wopa ni mayonla tulehu, mkwahe niola wo i programa, Nuhalo kala ni funtiri umakira ni Samuel Antonio ni ukumihira nimi Zé Gabriel Panjina no Radio Moçambique Yowel na ufentila ni Wiwile la vosalama